yag nak ya la delu ci wat ba mu delu sé nak tok na ci barabu Suleyman ba jiki mu tag ko ne ko ma ngi ñibi Suleyman da di koy yewi mu dem motax amna benn picc mu ñi wax jamm job mu nek picc mu rafet Suleyman rombu nako mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mune yeen doomu adama yi ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la la yalla di fay kon way way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonent yalla Suleyman mon di ne dal yalla mayon nako ci walu mantiqu tayr lu ci wax wala mo sap ko xam nako yonent yalla Suleyman dekk masna bekor bu metti be nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw nanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu ne ni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yenente yalla Suleyman kéro genn na andak nit ñi andak jinn yi bi mu ñëwé ba rombu ben xorondom ci teggu dekk bi dafa taxaw di xol xorondom bi farondom bi melni ku sukku ay omam talal ñaari loxom jëme ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam farondom bi di wax nan allahumma ana khalqun min khalqika la ghina lana an rizqika fala tu'akhizna bi dhunubi bani adam wasqina Suleyman deglu ko mu wax ba kadom daanu mune nit ñi nañ leen wëlbeetiku ñibi yalla dana taw ñu ne ko lutax yow ñaanu lo defu lo dara ñew ba ci peggu dekk bi rek na nañu ñibi yalla ji dana taw lan moko waral mune xorondom bi ma jakarlo non don ko xol mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla ne ko yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghina lana an rizqika dañu doyal mukk ci sa wërsekk buñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adama yi dekkko nañ ko diko def ñu ngi lay ñaan ci sa yërmande ci sa mbax yalla nga ñu may taw mune bima déggé xorondom bi wax li yek naane yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu ne ni insha Allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolo kon di deugal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne is bu nek yalla dana yorndu asaman sepp suuf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wén wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddi jot mu jog fas yene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla e wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi dappati ko jaamuko yonent yalla Suleyman alayhi salam bis
xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba bu dan tukki da dan jël wax ne lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëti ko Suleyman lumu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax ne tukki bu nit wara def wèr mom daf koy xey wala mu gontu ko ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax ne itam lu nit sori wala lu rap sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit téléphone di jëlé wax dila ko yob diko jëlé Sénégal yob ko Amérique wala mu jëlé ko Sénégal yob ko Makka non la ngelaw yi daan jëlé wax yi ci barab yu sori diko ëndil yonent yalla Suleyman alayhi salam ñu né Suleyman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne sax dand nak xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xur wowo nak ay xorondom yi kesse ño fa fess xorondom bi dadi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen duggu ci seen biir keur yi bala Suleyman ñew jogat len ray len te du ko yeb ndax yalla daf ko may katan ndeke Suleyman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nen ko wax bi ba ci mom bi Suleyman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam samay ñaari wayjur ko nit ki fi Suleyman nga fi wané né nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barké wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonent yalla Suleyman dafa ñew ba ci xur wi xorondom yi dekke xorondom bi di wax nak dekkandom ngi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir keur yi bala Suleyman ak sek dolem dana len jogatte du ko yek Suleyman degg wax bi dadi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi Suleyman dadi koy lacc ne ko yow xorondom bi hal sami'tum anni zalim mu ne ko ndax da nga degg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xorondom yi nan len dugg len ci seen biir keur yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di lacc ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggulen ci bir bala le na Suleyman di jogatte du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggulen udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleyman wa junuduhu wahum la yash'urun muneko xana deglu la yash'urun ji yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñoo deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow burgu manu nga do togn muneko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggate seni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur
denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu jifé ko ko ëppalé diko ñé dem ba am faiblesse am mune ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg mune ko ma aradtu hatma an-nufus wa innama aradtu hatma al-qulub mune ko sen xol yi lay ban ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolou dana tax dootu ñu mënaté sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga jiss fi ko xamanteni yalla daf koy dimbalé lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel ya mu jiss tax mu nekk lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu mu war sa def yoy yeb day am waye te xorondom bi mom gis nako neena alal gi yalla jox Suleyman du dara waw jamu yalla fepp ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal gis bu nek ñu ngi jamu yalla diko sabbal te buñu gisé li Suleyman am meun nañ ko xemem mu ne ko xemem gogo rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Suleyman dadi contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Suleyman dadi wax ak mom ne ko i'idhini mo ne ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol bi xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud mo ne ko ndax xam nga yow Suleyman sa bay lutax ñu tuddé won ko daud Suleyman ne ko dedet xawmako won de mune ko dawa jarahata qalbihi mune ko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak sopp boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Suleyman ne ko eskay xorondob bi ne ko wa hal tadri lima sumita Suleyman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Suleyman mu ne ko dedet mu ne ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika daud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Suleyman mu ne ko ndax yalla dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci aybi xol amulo kañan amulo reey amulo rambaaj aybi xol yep yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé la Suleyman mu ne ko benen bi ci itam lila yalla jox yep ci ngor ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mu di xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tegalé xam xam mu ñakal ko fayda soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayda waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni ngoro ko yitel ak alal mané ko kon nak sa deun bu muccu ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu acc la ci sa baye ngeen bokku daraja yemi may ndax yeen ñaan ñepp seen xol xol yu muccu la waaw te yalla borom xol bu muccu la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim muneko Suleyman muneko labbayk muneko atadri lima sakhara Allah laka ar-rih muneko yow Suleyman ma xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fo beug dem ngelaw yobul la ko
tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delusi muniko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muniko dedet muniko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelawé kessel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man ngay yek ne mo ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jëlé itam def ko ci mbuus do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la muniko kon yalla daf la bëgg won na la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy lila yalla digal nga def ko lim la téré nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaru ta japp da ngay xol nit ki su fekke ya nga tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bit wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati muk jeexna passé na yenen banex kay ngay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ñe ko jappone ñepp gis nañ ne ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yépp ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw limu waxé li nak Sulayman daldi mu daldi yému ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax nak mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sante dila gëreum ci xéewal gi nga xamanteni defal nga mako ak samay ñaari wayjur wante mbokki gis ne yonent yalla Sulayman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol lol lol lol ci ay xéeti may yo xamanteni ken munu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy war am katan yu doy war yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len doflo mu nek ay pouvoir yu doy war lañuy am am doole ñom jinne yoyu yalla tagatalon na jinne yoyu yeb yalla tagatalon nako Sulayman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam mom yonent yalla Sulayman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonent yalla Sulayman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni wala qad fatanna Sulayman wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nanu Sulayman jëlon nanu itam ben yaram sanniku ci chezam bam don tok waye amna ay israiliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sell ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nanok jëf yu tuuti wante itam teewul ahlus sunna def neen seeni geustu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele andil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yenente yalla Sulayman alayhi salam dafa amone ben dom joju nak yenente yalla Sulayman beug ko dom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé fenc ci mom
jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Suleyman joge domam ji man na continuer don ko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciono gi ñu nekk ak Ibrahim ki Suleyman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xalé bi nga xamanteni mo wara donu Suleyman kérok Suleyman ba mu démé ba ndortam ñaaw da fa jël domam joju denk ko niir yi lakh ko ci ko niir yi fala ko lakh pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Suleyman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Suleyman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Suleyman tax nañu bëgg sakal pexé domam ak fako Suleyman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motri sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmadou Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan yu andak sen xarit parja

ñune Suleyman alayhi salam dem na ci bour bi jëm ko convaincre ci l'islam mu bañ mu joxe xak bour bi ba mu xexé ak mom yalla dogal Suleyman gagné ko yalla dogal itam bour bi daldi gañu ci biir xex bi Suleyman nak ñam fa jappon ci ay jam bokku na ca ben doomu bour bi bu jigen bu rafet bokku na ca jam yi mu japp e yalla dogal nak Suleyman e bëgg ndaw si ndax taru ndaw si dafa jigi won dayo lol Suleyman daldi bëgg ndaw si faf ko tak mu nekk soxnaam bamu ko takke nak fa ñu ñëkki mu def ak soxna si yépp amul ci soxna si lu ko neex ndax soxna si dal dafay fanane joy di yendo joy di joy rek Suleyman dem ba jaxle ci joy da di koy laaj niko waw man di depuis ma tak le ba legi dama gis ne rek bis bu nek sorong di turu ngay joy lan mo la naqari muniko sama baye dama ko soppone bugu ko lol nga ray ko ñak gis bima ko ñak gis lolo tax may joy Suleyman niko waw sa baye amul na nguur waye amulon nguur gu melni sa nguur sa baye deug la mo la jur waye nekul won yonent te man yonent la kon yow am nga chance nek jabaru yonent di dundu itam ci nguur gu dak de sa way jur yoron xana lolou mën ta defal sa xol ndaw si ne ko dedet ndaw si ne ko law annaka amarta ash-shayatin fasawwaru li suratahu fi dar allati ana fiha taraha bukratan wa ashiya la rajawtu an yudhhiba dhalika huzni ndaw si ne ko man dal dama yakar ni so digalon sa jinne yi ñu tabaxal ma estatem ñu tabax ko ci sama biir kër bu ko defee may jàkkaarloog moom guddeeg bëccëg ah su boobaa nag ragal naa ne loolu mën naa defal naqar wi ci man ak tiis wi ci man ah Suleyman daal di digal jinne yi ne leen kon tabaxal leen ko estati baayam tabax estati bi mu nekk estati bu rafet wante ndaw si dafa mel ni dafa am pexe yum ci laloon ndax bu fa Suleyman ayee du def dara waaye bu Suleyman ayee ci yeneen soxnaam yi ndaw si dafay fanaane sujjootal estati boobu di estati bayam estati bi lay sujjootal te waaye am na benn jinne bu ñuy wax Ansif ibnu Barxiya moom xarit la woon ci yonent yàlla Suleyman Ansif ibnu Barxiya mii jinne ju yàlla mayoon la ndax demoon na ba am ismullahi al-azam moom nag ku amoon laisser passer la ci biir kër Suleyman fu ko neex dugg daan na dugg sax ci néegu Suleyman te du laaj ndigal ndax cër bu rëy bu mu am ci wetam daan na dem itam ci ay soxnaam ci kër yi di leen nemmeeku te booba du ca tàggu Suleyman te Suleyman itam jox ko ci ndigal ndax confiance bu mu am ci moom moom Ansif ibnu Barxiya mii mu nekkoon jinne ju yàlla may ñu ne ndaw si jaamu googu mu doon jaamu estati boobu ñu ko tabaxal ci kër gi Suleyman musu ko yëg wante Ansif ibnu Barxiya mii
bis dem na ci kër ndaw sa dugg fa nonu rek yalla dogal mu fekk ndaw si di sujootal estati bobu asu no barxiya am lu ko metti lol ndax yargulen Suleyman yar ci tawhid yargulen Suleyman yar ci wetal sen borom bañ ko dendalek dara neke ndaw si de mom mu ngi sacc di jamu xërem ci kër gi te borom kërëm yobuko asifu no barxiya mo dem wax ko Suleyman ne ko gis na ci sa bir kër lo xamne yalla bëgguko mune ko lan la mune ko sa ndaw sa kat estati bang ko tabaxalon mom yalla la ko def kérok Suleyman dafa mer kérok Suleyman dafa mer mer bu metti bi mu ñëwé dafa tok estati bi daldi yedd ndaw si ne ko li nga def waroko wona def def nga lu reuy ndax li yalla gëna bañ mo di bokalé lutax ngay jamu xërem bi suma xamone ne tabax xërem bi tabax estati bi ak jamu nga ci nam kon duma ko def wax ne ne Suleyman kérok e and na mom dong dem ba ci all ba mu wétal fa borom djéggul ko won ko ne ko itam li erreur bu reey la ñene ci ni ñu netlé Suleyman alayhi salam bu masan di dugg ci douche amna jaaro bu mu tak ci loxom jaaro bobu du ko yobale amona ben taram bu mu wolu bu ñi wax al amina ma da dan summi jaaro bi rek jox ko ko neene nak pouvoir nguuram dole nguuram gep

ñu ne ko ñun de dañ fa fekk benn waay ju baax, benn góor gu baax daal leen fa fekk gu rafet. Moom daal ku am yërmande la, moom daal moo ñu yërëm, daal di ñëw rootal ñu, moo ñu rootal taxawuñu ba jur gi naan mu nga delluwaat toog ci suufu garab ga. Ah, bàyyi bi ne leen dem leen ngeen wool ma ko. Mu daal di wax kenn ci doom ñaar lanu woon, mu ne kenn ki demal nga wool ma ko. Waaye fii li tax mu ne fa rahimana, mu yërëm ñu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni ma akrama nisa illa al karim wa ma ahanahunna illa al laim. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni kenn du teral jigéen lu dul ko baax. Koo fekk muy teral jigéen rek kooku ko baax la. Waaw, bokk na ci màndargay mbaax di teral jigéen. Mu ne itam du doyadal jigéen mukk lu dul ko bon. Koo fekk muy dóor jigéen di ko sonal, di ko saaga, di ko wax ju ñaaw, nit ku bon la. Kon jigéen ku ko teral ku baax nga, waaye ku ko doyadal itam ku bon nga. Moo tax ci màndarga boobu la Shuaib bo xamee ni kii nit ku baax la, ndax ku teral jigéen ku baax la. Mu ne kon dem, mu ne mu wax ndaw si ne ko demal nga wool ma ko. Ndaw si daal di ñëw fekk yonent yàlla Moussa mu ngi toog ci suufu garab gi di noppalu. Mu ñëw ne ko sama baay de moo lay woo, dama bëgg nga ñëw, nee na nga ñëw wuyu ko. Moom la alquran wax ni fa jaa'athu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka li yajziyaka ahsana ma saqayta lana. Mu ne ko alquran nee na ndaw si bi muy ñëw di woo si yonent yàlla Moussa, nee na bi mu jubee yonent yàlla Moussa nee na tànkee sa xaw naa jaxasoo ndax kersa gu bari. Jigéen ñu njëkk ña dañu amoon kersa, dañu amoon kersa trop. Xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne alxayaau xasanun walakin fi nisaai axsanu. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na kersa lu rafet la, mu ne waaye nag ci jigéen la gën a rafet. Waaw, kersa ba mu dañee ci jigéen ñi rek la àdduna bi yàqu. Waaye ba àdduna baaxee boobu fekkoon ne jigéen fees dell ak kersa. Moo tax alquran wax ne bi ndaw si dee ñëw di woo si yonent yàlla Moussa nee na ba mu ko jubee tànk ya xaw naa jaxasoo ndax kersa gu bari. Bi mu ñëwee ba tiim ko mu ne ko sama baay de mu ngi lay woo pour fay la yool bi nga xamante ni nandal nga ko jur gi, lii nga ñu liggéeyal dañ la cee war a fay, am na luñ la ci war a fay. Ñëwal nag nga wuy sama bàyyi, moom moo la woo. Yonent yàlla Moussa dal di jóg. Bi mu jógee itam pour wuy ji bàyyi bi, foofu itam am na lu am solo loo xamante ni am na fi ci diggante ndaw si ak yonent yàlla Moussa. Ndax yonent yàlla Moussa ndaw si daf ko jiitu. Bi mu ko jiitoo ñuy dem comme ndaw si xam yoon wi moo koy jiitu, bu ko defee Moussa topp ci ginnaawam. Waaye ngelaw li ñëw rek daal di ëf siru ndaw si ba luppu ndaw si daal di feeñ, maanaam yeel bi commencé feeñ. Yonent yàlla Moussa daal di dummooyu, daal di koy woo ne ko ñëwal nga féete ma gannaaw, ndax ñun doomi yonent yàlla Yaqub ay jullit lanu, te jullit du xol awra jigéen. Kon dama bëgg nga ñëw féete ma gannaaw di ma wan yoon wi. Soo demee ba nga xamante ni wàcc naa yoon wi, sànni ma xeer, sànni ma doj. Waaw, soo ma sànnee doj ne ma jaaral sa ndeyjoor wala jaaral sa càmmoñ. Nee na boobu moo ma gënal, waaye daal bii moom gënaluma, ndax ñun ay doomi yenent lanu, duñu gis awra. Ah, ndaw si itam doxale ko noonu. Bi ñu ñëwee nag ci kër gi ba góor gi recevoir leen, mu di yonent yàlla Shuaib, te Moussa nett li ko fi mu jaar won ko ne ko nekkoon na ci nguur, ndax Firaw na daf ko jëloon def ko doom. Waaye itam dafa am natt bu ko fa dal, moo di dafa rey nit ci kaw erreur. Ñu koy rëbb pour jàpp ko rey ko, mu daal di daw. Bi mu dawee nag, bi ma dawee nag ci laa ñëw dugg si fii ci dëkk bi. Moom la alquran wax ne fa lamma jaa'ahu wa qassa alayhi alqasasa

yalla jël na exemple ci ñaari jigen ñu andon ak ay yonent yu bax kenn ki di jigen ji andon ak yonent yalla Nuh ke ci dess di jigen ji andon ak yonent yalla Lot neena ñaari jigen ñooñu ñaari jigen ñu bon len ndax yalla neena dañu nekkon don andak sama ñaari jam yu yiw neena waye dañ leena wor trahir len neena itam yalla neena ñooñu ëlëk yowmal khiyam dana leen duggal safara boole leen nak ñu melni fir'aun ñu and duggu safara ma toroxal leen mbugal leen mi ne waaw lutax ñaari jigen ñi nekk jigen ñu bon gis nga jigen ji andu nak yonent yalla Nuh xam nga yonent yalla Nuh ku yagg ci ay nitam la di len wo wax ne ni duna nak ñom jooni at bañu démé ba amuñ ci mom ben pexé dañ né nañ ko may jabar pour gën ko mën djéko nañ ko may jabar pour gën ko mën djéko jabar joju ñu ko may nak xétu ciay ciay gu nek jëflanté nako yonent yalla Nuh pour ay nonam mëna jot ci mom far yalla musul ko ñom nak amon nañu dom buñuy wax Kanaan motax bi nga xamanteni yonent yalla Nuh alayhi salam wote na ba tay ci wotem te yalla ne ko defaral gal mu defar gal wara jël ñiko gëm andak mom andak ñoom dugg ci gal gi ñiko gëmul mu bayyi len ndax ñooñu yalla daf len di alak ndax sobi len te yalla dafa bëgg raxasat aduna bi adunaam bi kérok ba yonent yalla Nuh di dugg ci gal ga wona domam joju nga xamanteni soxnam soosu ñi wax alquran di wax ne nekul won ku bax jur ko bako yonent yalla Nuh woyé dafa bañ yonent yalla Nuh ne ko yow sama dom kay nga and ak man mu ne ko dedet mu ne ko so ñewul da nga lap ci ndox mi de mu ne ko bu yebo te itam duma lap ndax montagne bu guddu bele man na fa dem tok fa ndox ma du fa aksi fek ndox ma dana ko dépasser ba dépasser ko lu tollok mom wala lu ko upp kérok yonent yalla Nuh jaxlé na jaxlé go xamanteni ñaan na boromam wa nada Nuh rabbahu wa qala rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla neena yonent yalla Nuh wona ma kérok dadi may wax nema yow sama borom sama dom bi de ci samay ñooñ la bok ci sama wa kër la bok te itam xamna ni sa rendez-vous bi du tardé taw bi fokk mu ñew ñi la gëmul fokk nga bugal len fokk ñu dé ci taw bi té itam xamna né ya gëna mëna atté ñëpp té ya gëna manu ñëpp ma bëgg sama doom ji sopp na ko ci fël go xamanteni bëgg na mu and ak man ci gal gi yalla dafa wax ak yonent yalla Nuh qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih inni a'izuka an takuna min al-jahilin mune ko yow Nuh ki bokul ci sa njabot ndax liggey la bo xamanteni du liggey bu yiw te mang lay yegal ne xana xamulone yaayam bagn la koy may intention ba nekulone intention bu serieuse dagn la beggone jekku lolo tax ñu may lako yene bobu nak motax lo juro nak mom rek day bon motax innamal a'malu bin niyyat kun kep ko xamanteni yalla dogal na yangi jëflanté nit nang ca lal yene bu sel so ca lalul yene bu sel itam lu bon rek ca yam ndax sey su fekente ni yene bu sel laluko ludul intérêt rek moko lal wala lenen lal ko foku nga gis natija ba foku résultat bi genn motax mu ne ko yalla ne ko innahu 'amalun ghayru salih waaw yene biñ la ko mayewon moy yiwul lolo tax sa dom ji du meuna nek julit yefe rek lay nek loko beug beug itam won ko gannaaw bokul ci soñu mu melni kon jigen ñi amna ci ñu bax wante itam amna ci ñu bon waye ñun ñi ñu yittel moy ñu bax ñi pour soxna yi mën leena roy ku melni sayyidatuna asiya sayyidatuna asiya ray nañu ko waye yalla téro nako ay château yu am
valeur ci aljana waye bi nga xamanteni yent yalla Musa alayhi salam rayna asiya ray jibarkat ya ray lett kat ba don lett ay domam te la tax ñu ray len du dara luddul rek gem guñu gem yalla yalla neena nak jeulna nak samay aya ñu nek juroom ñenti aya yo xamanteni dama ko tegalé waaw indi ben miracle ñu ñaan ma teggi indi wat benen miracle fataba Allahu alayhim al-ayat al-mufassalat ba'daha fi ithri ba'd te aya yoy nga xamanteni yalla mom la indi won juroom ñenti aya la ba ci ñeuk modi yatwa yatwi miracle la loxo bu wex ba itam bi nga xamanteni yalla dafa waxon yonent yalla Musa neko dugulal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana wex dana am lèr lumière bu fess bu ci genné bo xamanteni dana jaaxal kep ko xamanteni jaakarlo nak yow alquran waxne wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'un lin nadirin ko ki tam ci miracle yi la bokkon ak tawba mudi tufan ak njereer yi nga xamanteni yebalon nako ak teñ yi nga xamanteni itam yebalon nako ak mbottiya ak dret jak tamsuba bam len masxo ak xargi mu xargej yi moy juroom ñenti ayat yi nga xamanteni alquran tudunako ne ay miracle la yo xamanteni Musa jëfëndiko nako pour convaincre Firawna ak ay ñoñam pour duggal len ci l'islam waye nanguñu amna sax ñune Musa nit ku ñul la woon ñune li tax mu nek nit ku ñul modi liko yalla wax ne ku duggalal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana leer dana wex tal wexay bobu dana jaaxal kep ko xamanteni rek taxaw na jakarlok yor yow yor ñaari beut lola tax ñu bari ne yonent yalla Musa nit ku ñul la won ñu bari neen yonent bu ñul amul waye nak yonent yalla Musa mom ñu bari ci borom xam xami wax ne nit ku ñul la won te itam bo xolé Egypte ay copte yi fa dekk ñu ñul lañu ndax amna benn dekk bu ñuy wax Nawba mu ngi frontiero ak Soudan et so démé amna fa lu tollok 20 millions ci ay égyptiens yo xamanteni ay nit ñu ñul leen et Nawba nak tuba bi mom lañuy wax ni bi et kon lolu day wone rek ni lu mëna nek la yonent yalla Musa nek nit ku ñul ku melni Cheikh Diop mom waxna lolou te égyptologue la neena yonent yalla Musa ku ñul la won ci bi mu defé ay mbiram gis na né dal yonent yalla Musa nit ku ñul la won ala kulli hal tarikh mom tarikh la rek waye ku melni Imam Sha'rawi mom dafa contre li waye teguko luddul rek ci racisme ndax mom daf né dal Musa nekul won nit ku ñul parce que Imam Sha'rawi borom xam xam la ci Égypte ñepp diko ciow mais mom daf né won dal yonent yalla mo dafa weddi wax bi mom neena yonent yalla Musa du nit ku ñuul waaw neena ndax ñuul naqsu la ak wañent la te ab yonent warta wañé ko xam nga borom xam xam bu toll ni wax bi day nekk jam jam bu reuy loolu tax toujours mak ñi di bëgg nit ñu ñuul ñi xamne l'islam bi kenn momuko l'islam bi kenn momuko alquran dafa wax ne ma len bind yalla dafa wax ne ma len bind wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wa inna akramakum 'indallahi atqakum ki gëna ragal yalla ci yeen moy ki gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla ma len bind nak def len ay giir def len ay peuple pour ngeen mëna xamanté ci sama tour man yalla waye nak ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla ci yeen kon bu waxé né der bu ñuul wañent la daf ko wax rek tek ko ci bakanam waye teggu ko ci xam xam parce que yonent bi ci bopam wax na ne ku wex gënul ku ñuul gënul ku wex gënul ku xonk gënul ku wex gënënte bi dal mu ngi amé rek ci ragal yalla kon inna akramakum 'indallahi atqakum waye dal al muhim huna liñu yittel fi du Musa ku ñuul la won wala ku wex la lañu soxla rek moy jikko ji waye yalla mom mo bind kumu bonon nga bon kum baxal nga bax waye dal
ñu bari jiñ neen na yonent yalla Musa nit ku ñul la won mu melni bi nga xamanteni yonent yalla Musa jëflante nak Fir'auna te Fir'auna woné ak soxor ci ña andak mom yalla jox nako itam ay tektali doole te moy ay miracle bu ci ñëk modi fexé na ba am taw bu metti bo xamanteni taw nako ay fan taw bi arrêté wul ba dem ba nara alak nit ñi lolu defoon titangé bu reuy ci wa Égypte ñu daldi ñew daw si ñew ci yonent yalla Musa ne ko li ñu bëgg moy nga ñaan sa borom bi rek mu teggil ñu taw bi ndax bu arrêté wul ñun ñëpp danen dé yonent yalla Musa daldi ñaan taw ba téggé ko ah mu yaakaani gaay dañuy gëm gaay ne ko ah yow dal ak njibar rek nga ñu ëndil waye nak ñu ngi lay yegal ne sa njibar gi du tax mukk ñu gëm la wa fa arsalna alayhim at-tufan wal jarad wal qumla wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin bi nga xamanteni wala ma waqa alayhim ar-rijz qalu ya musa du' lana rabbak bima ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijz lanu'minanna lak wala nursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna 'anhum ar-rijz ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun suñu wëlërëntek yonent yalla Musa ba mu ñaan yalla ba yalla teggi mbugal ma rek ñu déllu waat ci melokan wa ñu nekkon melni waxuñu won ak mom waye yalla continue waat

aha al'ana legi nak ngay soga nangu ba nga deme ba xamni legi ay seconde mo la dessé ci dundu bi ci ngay soga nangu nak kenn ko yalla yang koy soga nangu wa qad asayta qabl wa kunta min al mufsidin te nga moyon sa borom te dejeerlo won ci ko souf nek fi yaq rek da nga yakaron ni bis bi du ñew fofu e jele nañ ci hadith jibril alayhi salam mo netli yonent bi mo ñew fek yonent bi tok mu commencé diko netli motax inna jibril alayhi salam qala li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam neko man de musuma bañ ken ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ni waaw mune yonent bi musuma bañ ken ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ni yonent bi neko ñaar ñoñu kana kan la mune ko ken ki jinni la te modi iblis iblis mako bañ mako jippi ndax kéro ba yalla bindé adam mu nek bindu gu yéné gu jaaxal ñepp yalla dajalé malaika yépp nga xamni kilifa amul luddul batam kilifa amul luddul sagam yalla dajalé malaika yépp ne len sujootal len ma ci bindi gi nga xamanteni bind na ko ki di adam kérok malaika yépp nangu sujootal yalla waye iblis dafa bañ mom daf ne dal du sujootal ko xamanteni ci ban lañ ko bind ndax mom ñu ko bind ci safara te safara mo gën ban jibril neena kérok bañ na iblis mbagnel go xamanteni ku mako teurelolon ma rendiko mu ne kenen ki ci dess itam modi firaoul mu ne koku mom mu ngi bok ci nit ñi mu ne waye nima ko bañe musuma ko bañe kenn yenente bi ne ko lutax mu ne kérok bu mu feggé deñnam ba mu tollo ci nguuram bu fegg deñnam wax ne may seen borom bi gëna ko wé neena kérok jippi na ko jippi bo xamanteni kuma ko teerulon ma rendiko mu ne waye yow yenente bi sallallahu alaihi wasallam law ra'aytani ya mahmud law ra'aytani ya mahmud wa ana akhizun min hama'il bahr wa atsuhu fi fihi makhafata an yaqula kalimata at-tauhid fayarhamuhu Allah biha muniko wallahi bo ma gisone yow yonentibi mom jibril mahmud lay wax yonentibi ndax yonentibi e ay turam dafa bari tuduna muhammad tuduna mustafa tuduna jamil tuduna murtada tuduna muntaqa tuduna itam mahmud motax muniko law ra'aytani ya mahmud muniko so ma gisone yow mahmud kero ba douci di ndokh mi di dal ci ko fir'aoul bamuy lap kero bo ma gisone namuy jele banu geejgi diko sol ci gemign gi jeul sama tanki diko keud ci bop bi pour rek mu baña tuddu batu tawhid batu la ilaha illallah la don bañ mu tuddu ko mune ndax yalla amna yermande te yermandem yatuna yatu go xamanteni su waxon la ilaha illallah ak lumu kacior kacior ak fimu jaar yeb yalla dana ko jegal te dana taxe mune waye bañ mu tuddu bat bobu rek lolo tax man nacc ko ci ban bi ba duko meuna tuddu ba yalla jël bakanam legi nak bi nga xamanteni nak fir'aun deena degu wir te mu taxawon ni moy bur bi nga xamanteni mo gëna mag ci bur yi tay yalla gënne nako kërëm bu duggal ko ci geej ray ko te ndox moko ray wax ne ne yonent yalla Musa li tax yonent yalla manam Firaun li tax yalla rayewuko ci bir kërëm dañ ne dafa amone turu yalla bu mu sulun ci buntu kër ga turu yalla bobu la yalla ormal ba tax mu gën rayewuko ci bir kër ga waye daf ko omat ba ci geej ga ba ci bahru qalzum fa la ko raye ngir wormal turum wowo nga xamanteni mu ci kër Firaun kon e turu yalla ci bir keur ndeke lu reey la ndax yalla turam warmal na ci sax kacior bo xamanteni mo gëna kacior ci nit ñi mu di firawna ba reey wu ko ci bir keuram wa mat ka ba ca bahru qalzum mu daldi ko fay reey waye wa keur Musa yi bañu jalle Musa daf leen wo ne leen xol leen banu Israil yeen banu Israil xol leen wa keur Firaun ni ñuy dée fekk ñoom itam dégg nañu ay bruit ay ciow ay yuuxu ci biir ndox mi bañu laacc yonent yalla Musa

0: andilen jelelen ci ñak andilen ci am koku modi yalla modi ar-rahman kon na ngeen ma top topulen ma te top itam samay ndigal te li digaluma len ku bu len ko def ndax sen alkandale qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna musa ñine ko dedet ñun duñu dañ mukk di jaamu yekki wi ba Musa di delusi ndax yekki wi dal moy suñu yalla mom la Musa don seti waye dañu juwatlo kon dal su yebo rek nga noplu nak ci warate bi xamni ñun dal ki lañu gëm te mom lañuy jaam motax Haruna nak bam ci tayé mu dal di tok japp njamburam motax Musa mom bi mu ñëwé dafa attaquer Harun neko ya Harun ma mana'aka id ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa 'asayta amri mu neko yow Harun lutax ba nga leen gisé ño wacc yoon wi def lu wuté lima leen bayé lima leen digël lutax yow topuloma ndax da nga moy sama mbir te bi muy wax lolou fekk na mu ngi tey ci sikimu Harun mu ko tey loxo chamuñam japp ci kawaru bob bi waw mu ko tey loxo ndey joram waw di wax ak Harun nak melni ku ko pogné waye mu ko pogné japp ci sikim bi ak kawaru bob bi ne ko nak lutax nga def li Haruna ne ko yebna yow sama doomu nday la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si bul japp sama sikim te itam bul xecc sama kawar yangi japp sama bop japp sama sikim muneko inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam taqab qawli muneko dama ragalon rek e jema am nenen numa def suko defé nak su boba takaliko meuna am ci seen bir du ko defé nak bo ñëwé man nga ma attaquer dal sama kaw né ma yaangi ni takalé giru Israël ba légui ñu nekk ñaari groupe mu nekk lool la doon daw waye nak defna li mu mëne waxna é itam léralal na len waye nak ñom ñoo dëgër bop bañ waye dama doon bañ nak insister té suma insister mëna ñoo nekk ñaari kurel ñaari groupe té nak bëgguma takalé dal mu mënu mako é legui nak muniko waye fitna bi yep wa jele moko andi wa jele ñuy wax Musa Samiri mom mo indi fitna bi inti yalla Musa daldi bayyi nak Harun daldi waxu ñew beuti Musa Samiri neko fama khatbuka ya Samiri ma sha'nuka da'i ila ma sana'at lan mo waral li nga def ko lutax nga def li naka nga ko mene ma baye len fi wax ju leer na len na ngeen top Harun lepp lum len digal ma len ko digal lum len tere ma len ko tere lutax nga def li mom Musa Samiri mo daldi expliquer mom itam woné li nga xamanteni mom la def ndax wax deug yalla fenul leralal na yonenti yalla Musa lamu def mu ne ko basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari ar-rasuli fanabastuha fakadhalika sawwalat li nafsi muneko damay gison ñom luñu gisul won te moy kéro ba jibril di ñew di ñu dab ci ci ndox ma ci bir ndox ma ci yoon wa neena man xamé won na jibril te ñom xamé wuñ ko neena nak faqabadtu qabdatan min athari ar-rasul neena nak ci la tib nak ben tib ci tanku fasu jibril wa neena nak tib bobu bama defere yekuy ba pare fa nabastu neena ma sanni ko nak ci ko bama ko suyé rek neena ci la nek yek nak manelen ki nak moy sen borom mom la Musa don seti waye dañu jugatlo muné ko fa kazalika sawwalat li nafsi lol nak sama plaisir la rek sama bëgg bëgg bop la ndax itam man sama xel yalla daf ci sama xel yalla daf ci massa def e
1: ma gëm yëk man dal yëk rek la gëm nak la gëm ndax sama giir xamuñu luddul jaamu nak nga xamne kon innamal a'malu binniyat nit ku nek ñaare la nga yene te mu deggu ci sa xor rek su yagge rek yalla fekk ci la ci kum yene bi dafa deggu won ci xolu Musa Samiri ba mu jaral ko mu jog di def ay pexé lola tax yalla yombalal ko ko rek mu def ci nak miracle bu doy war bo xamanteni jaaxal na nit ñamu nekkalon lo tax bam ne len yalla la rek ñom ñu gëm ko fekkon na itam wa keur Musa ñom Fir'auna yaron na len ci jaamu xërem tamal len ko ba mu dem ba jaxassok sen sidit wa ba kérok ba yonent yalla Musa xare geejgi ba ñu jall te wa keur Fir'auna ya lab romb nañu benn dëkk fekk fa aw nit ñuy jaamu xërem di ko wër di fecc

ان کو نکو اجعل لنا الها كما لهم الها يالا جي ني ام ديكو جام ñun de buñu sañul nga wutal ñu yalla ju mel ni yow Musa ñu wër ko itam diko jaamu di tegg di fecc xam nga kon ñom loolu itam yagon na nek ci seen xel motax ñamu nekkon ci seen xel itam ba Musa Samri defé pexem ba andil len yalla ne len ki moy yalla ji dafa tomber nak mu nekkon seen bëgg bëgg bu jëk loolu tax nak mu yomb lool ci ñom ñu fekk ci ko waye am na ci groupe bo xamanteni ñom d'accordu ñu won ñom dañu andon ak Haruna tok japp sen jambour jamu ñu ci yalla ba motax nak ba mu netele li Musa mom Musa Samiri bim netele li yonent yalla Musa ne ko moko def yonent yalla Musa dafa mer ba e wax yalla ne ko dal limu bëgg modi mu dé ci saasi yalla ne ko a dédét nak du dé mu ne ko lutax mu ne ko ndax dafa tabé mu ne ko kacior la wayé ku tabé la ku mëna joxé la sétal nak benen xétu alkandé wayé bu mu nek dé wa méré nako wayé nak é ku yéwé non la ci alalam mom Musa Samiri lim doon kacior ku yéwé non la ci alalam wayé mom décision ba yonent yalla Musa ndiku na jël modi rek na génn aduna ci saasi ndax méré gum ko méré yalla nak ne ko e comme dafa nek nit ko tabe setal benen xetu alkane ci la yalla nak e ci la yonent yalla Musa nak wax yalla ne ko kon genné ko ci bir nit ni comme yakkat la legui dal ni nit ñi nek musibam ni nit di dawe jaan diko dawe gayne diko dawe rap yu bon yi mom nakoy dawe nit ñi waaw kon Musa Samiri demon na ci alkane giko yalla tek ba e and ak dekk ak jaan ci tax wala mu dekk ak gaynde wala mu dekk ak rabbu bon mo geuna nek ci mum xewal mu dekk ak nit ñi dañu melon ni ay jaan ci ño ci mom mo ragal nit ñi fu mu gis nit rek daw waaw fu mu gis nit rek daw ne ko buma jégué waaw mom la alquran wax ne Musa waxna Musa Samiri ne ko yow nak sa alkande ci aduna modi ragal nit fo gis nit taw xam nga lolou doy war xam nga njariñ li nek ci nit ñi nekul ci fenn ndax gaynde mom mënul may kenn ndox mu naan mun la fajal benn soxla kon Musa Samiri mujjina yorul soxna yorul dom yorul dara nek rap waaw di and ak beye xari di and ak ñay mom dal andatul ak nit ñi waaw mom dal mujjina nek nit waye na xel me xalat bi yeb mu ngi ci and ak rabbi fu mu gis nit rek dal di daw mom la alquran wax ne yonent yalla Musa waxna Musa Samiri ne ko fazhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlifahu motax ñu ne la misasa bi la misasa mom la daan wax la misasa manam la taqrubni buma jégué mukk waaw bu ko nit wuté rek mu ne ko buma jégué dal di daw ñu ne nak la misasa bi soko ñaare boku bindé ci auto du ko laal manam du accidenté waaw mom leen waxon ci waxtaan yele wessu moy bat bi yalla alagé Musa Samiri muné ko itam té alkandé aduna ji moy lolou wayé bu alakhira bi ëlëk am nga rendez-vous safara té rendez-vous bobu nak du wuté mukk ëlëk fokk nga duggu safara xam nga li yalla gëna bañ moy bokalé li yalla gëna bañ modi bokalé li sax nak yalla mënul jéggal Musa Samiri ndax daf ko bokalé ba paré propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla té itam yalla mëna jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé té mak ñi wax né né ash-shirk asghar min dabibin naml manam bokalé sewna touté na ni tank xorondom wa xorondom

bo demé nak bu ñëwaaté di waxalé ak yow nang ko laaj né ko ndax jox na nanguna la jox ndigal pour nga jaay nak wi wala dét ndax ragal na ni dafa ñëw pour jox la ndigal ci né war nga jaay nak wi wala waruloko jaay ndax nak wi dal ñakul né amna secret bu ci yalla def néna xalé bi dal di top way jurum wu jigen lam ko digal ba malaka ma ñëwé di waxale wat xalé bi daf né ko yow ku bax ki man dama lay laacc ndax jox nga ma ndigal pour ma jaay nak wi wala det malaka mi nak xamné xalé bi de yo nak mak mu am secret té xalé bu digal ay way jurum la malaka mi né ko delul ci sa yaay so démé nga né ko mu japp nak wi nako té bu mu ko jaay amna ku ñuy wax Musa ibn Imran ab yenen te la bu yalla yebal mom mo koy jënd ci cause ba tax mu koy jënd ci nak modi dafa am ku ñu ben njabotam bu ñu ray te nak wi moy dindi tuuma ka waaw so démé dal nako té motax ñom banu Israël bañu rayé waji te ñu ñew ci yenen te yalla Musa yenen te yalla Musa ci hikma bi yalla def ci mom ak ndigalu borom bi lolo tax yalla ne ko wax len ne nanu dem wuti nak ray ko waye nak banu Israël sen khalat yu gat ak sen xam xam bu neew ak itam e magasin xam xamu yalla yu bari yoyu nga xamanteni kum ci yobul kum ci mosulul dara do ci xam dara lolo taxon na ñuy fitnal yenen te yalla Musa ci ay laaj yo xamanteni tegeewul fen waye laaje itam amna hikma yalla yu la xasu ci bir lolo tax e ñom wër nañu nak wi fu nek duggu nañ fa pour mëna am nak wi mënu ñu ko am ginaaw si gi leen tektal ne leen dal amna ben jigeen jo xamanteni jëndu doom ju goor la am mom de nak wi ngeen di set e mu ngaak mom mu ci dëkk sangam buñu ñëwé ñom itam e pour jënd ci nak wi wax neen ne buñu ñëwé e ñu ngi leen ko jaayé lu tollok fukki poids nak wi ci or manam nak wi day taxaw ci blanche ñu jël or bi di sotti ba mu tollok poids nak wi ñu sotti diko def ba mu nek fukki e pesé ci prix bobu la ñu jëndé nak wi ndeké itam bobu li fami bobu di nek fami bu ñak yépp sen am alal ak sen taranga yalla ng koy jaarale ci nak wowo nga xamanteni e wajuram wu bax wowo denkon nako yalla motax kuy denk rek bu yebo nga denk yalla kuy and itam bu yebo nga and ak yalla koy andal itam na yalla tax feek yaangi jël yalla mu nek sa maqsad ci lepp nek sa objectif ci lepp na la leer ne sa dundu lu commencement ba metti itam ci neex rek lay mujj waxuma la neex fi ci aduna waye itam al-akhirah da fay gëna neex mu melni kon wayjur wi ben nak rek la bayyi won pour domam waye nak ji indil nako tay ay milliards ndax valeur bi mu jaayé nak fi ci or néna valeur bu cher la lolo tax al-qur'an wax né ñom dé xawuñu won sax jënd nak wi ndax cheray fa dhabahuha wama kadu yaf'alun nak wi cheron na cher go xamanteni xawon nañu sax ñak ko bañu jënd wayante itam borom alal joju tollu won na ci ñom fo xamanteni luñ leen mënona jaayé nak wi itam dinañ ko jënd pour mëna xam kan mo ray waji waye alquran waxna ni digal nañu wa keur Musa yi ne len bu ngeen rendé nak wi na ngeen jël ben ci ciiru nak wi door ko waji su ngeen ko dooré dana dekki te su dekké dana wax kiko ray fa qul nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun mu melni borom xam xam yi wuté nañu ci ban ciir lañu jël ci nak wi door ko amil mom nga xamanteni mom lañu rayon
e so demé ci dhahak mom dafa wax né bañu rendé nak wa néna lamiñ wa len jël mom lañu feug néw bi néw wi daldi jokk wax né diw moma ray waye so demé ci Hussein ibn al-Fadl mom dafa deugural waxu dhahak néna ndax lamiñ mo gëna yey ci wax kon buñ dé jël ci ciiru nak wi diko door néw bi pour mu jog néna buñu jëlé lamiñ wa néna xel dana ko mëna nangu ndax li wax ci jëm moddi lamiñ amna ñu né gën ba lako door lañ ko door amna ñu né itam poj ba lañu poju nday jor ba lañu jël door koko amna ñu né itam nopp ba wayante dal coy yi bari na ci ban ciir lañu jël feug ko néw bi mu daldi dekk waye biñu defé lolou dal néw bi jogna daldi wax né diw kat mom moma ray ba ñepp xamné diw momu mo ray doomu bayam bobu pour bëgg ko don mu melni lolou nek nak hikma bo xamanteni hikma bu reuy la mu nek leçon bo xamanteni mën nañ ci jangé lu bari kon ñu gis né banu israël dañu ñu di sonal yonent yalla Moussa ci événement yu melni wante itam mom yonent yalla Moussa gannaaw ba mu joggé ci xew xew bobu ba orienté aw nitam won len ki nga xamanteni mo ray amil mom ba ñu atté ci mom lañu wara atté tok na nak ak wa kërëm di waxtaan ak ñoom di len wax ne len yalla day defal na len ay xéewal ndax wacce na ci yeen mën na ak salwa mu nek ay picci yu duuf yu am yap te bax lol ci yaram mu wacce ko mu nek xéewal ci yeen mu wacce itam xétu ñam bu neex bu ñuy wax bu melni confiture mu nek itam ñam bo xamanteni mu ngi bok ci ñam yu tey yalla jox na len xeer wo xamanteni fu ngeen mare naan suma ci doore sama yet wi ngeen naan ba man di sangu ci fac ci sen aaju yalla itam ba len fir'auna sonale fexena ba genné na len ci dekk ba ray na itam fir'auna di len netli itam ne len man sen dret la te yalla jël na ma def ma ma di yonent xewal yi nga xamanteni yépp yalla defal nañu ko xewal yu mag la nenen bi yonent yalla Musa di waxtaan ak aw nitam di len wax xewal yoy nga xamanteni yalla defal na len ko amna ben way bo xamanteni poser nako question laaj ko fa qala lahu rajulun min bani israeel neko yow Musa fa hal ala wajhi al-ard احد اعلم منك يا نبي الله منيكو يو يوننت يالا موسى نخ في تي كو سوف امنا جام بو يالا بيند تي كو سوف بولا اوب خام خام يو يوننت يالا بي يوننت يالا موسى نيكو ديدت ني يالا بيند في ني نيك ني دوند تي كو سوف نييب ما تي اوب خام خام واخنا ني واخ بوبو تاخوننا يالا pinir yonent yalla Musa manam pour wan ko nak pour yedd ko wan ko ne ko lutax biñu jele xam xam askanale lako lutax delo si woku ci man monon nga wax ni amna xam xam ga waye nak yalla mo mepp xam xam te meuna bindi itam kuma upp xam xam te yegumako lutax ngay jël say responsabilité di nangu daraja jo xamanteni dang ko nangu rek wante joxumalako dadi nak yabal jibril mom yalla ne ko demal ci Musa ngane ko lan motax mu wax lolou est ce mom xamna fan la denc samay xam xam muniko wax ko ne ko amna ben jam bo xamanteni jam bu am xam xam la ñu koy wax khadir moko upp xam xam fuf te xamuko bim ko waxe lol nak Musa ñaan na boromam laaj ko ne ko
jam bobu nga wax ne momu upp xam xam fu nga koy gisse ak fan la nek yalla yabal ko ne ko soko beugé gis da ngay dem ci fa ñaari geej ya dajé mudi majma' al bahrain muné ko sofa démé dang fa gis jam bo xamanteni mo la upp xam xam fouf muné ko fa innaka tajidu ala shati'il bahr houtan fa muné ko bu fekenteni nak bëgg nga xam fan la jam bi nek muné ko démal ci tefesu geej gi jeun wo fa fek nang ko for na nga wut nak ko andal te na nga and ak Yusha ibn Nun andal ak mom ci voyage bi suko defé pour ngeen dem séti Khadir momu pour firndel lima la wax né mo la upp xam xam te itam limu yor ci xam xam yorulo genn wall ga bo démé jeun wowu neen ko jël yobbu ko jeun wu déla nak bu ngeen démé nak ci geej gi fu ngeen dem ba jeun wo man fa dundu ci geej gi na ngeen xamné jam bima lay wax fofu la nek ndax fofu lay feñe fekk bobu Khadir bayam dafa nekkon bour nek borom alal jo xamanteni wax deug yalla e aduna bi yep wuy sinen ko mo nek bour waye amul dom judul Khadir rek la amon kom dom Khadir nak mom bimu magge e yalla xir ko ci bopam mom dal muy jaamu yalla rek beug yalla rek ba bis bayam woko dal di koy proposer soxna ne ko dal dama la beug may jabar ndax dal gis na ne yow la am kom dom te itam suma la ñaké sama nguur ci yeneen loxo lay dem kon nak war nga am dom war nga am jabar am dom suko defé nak sama nguur mëna am cyallalé ah ki mu ñëk may Khadir daf ne ko man nak yalla dafa dogal sama xol joxna ko sama borom ba nopi man dal mënatuma mënuma bëgg yalla ba paré di bëgg kenen dam bëgg na nga sutural ma nekk ci sama wét ndax boko deful sama papa dana ma tek fitna ndax mom aduna ko ñor nguura ko ñor te man nguur gi mu yor gisumako man yalla la gis jabar ji ne ko waw da di koy sutural ñu tok nak lu tolok ay at amuñu dom bay bi wo soxna si ne ko man nak sama dom suma ko de may dama koy may ko xamanteni dana mëna am ak mom dom ndax tak ndeer la ci soxla comme nak amulen dom dana ta sey bi ndaw sey tam mom tam am mandugu comme wax nak Khadir ne ko duma ko wax duma wax sa bay li nga nar ak li sa decision wante dana sey ak yow nonu rek nek ci kër gi ñuy wax soxna waye teewul dal jote wuñ dara bay bi dal di dem fekk jigen jo xamanteni masna sey ba ami dom mune kom ki masna sey ba ami dom haram ma may ko sama dom ji ñakul ne kon ki mako ñeeka may dafa jasir bimu ko jele may ko Khadir itam wax ak mom wax joju ne ko dal yalla dafa dogal man ma nek ko xamanteni dal jigen du sama affaire lima bëgg dal modi nga sutural ma nek ak man soko deful sama baye dana ma tek fitna ndaw sey tam nek ak Khadir ci nonu ñu démé ay at amuñu dom baye bi tam daldi wo ndaw si bu mu ñew mu daldi wax ak mom nak ne ko yow mas nga am dom te sey nga lutax amulen dom ndaw si daldi koy expliquer nak wax ko mbir mi ni mu démé yépp bam ko waxé nak ba nopi ci la bay bi nak commencé wut Khadir sonal ko lol ci la Khadir nak gedde keur bayam daldi genn gogu mu genn nak nit ñi diko wut leg leg nit gis ko sax ñew wax ko bay bi waye Khadir momu ci gattal rek nek na nit ku yéme ko xamanteni yalla def na ci mom ay secret yu doy war waye lu jitu yalla di def ci mom secret yoyu fekk na itam mom Khadir mu jël xolam jox ko yalla ba mu jeex jël jotam jël leppam jox ko jënde ko yalla lolo tax ñu ne Khadir yalla denk nako itam ay secret yo xamanteni denk ko kenn motax ba yonent yalla Musa
jappene mo fi upp xam xam ci ko suuf yalla won nako ne ko amna jam bu nga xamanteni xamuloko ñu koy wax khadir mo la upp xam xam e te itam lima bëgg modi nga dem wut nga dem setiko ndax amna xam xam yum la mëna jangal kérok ba Musa di dem mo ngi andak Yusha ibn Nun motax mom la alquran wax ne wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrayn aw amdiya huqba falamma balaga majma'a baynihima nasiya hutahuma fattakhasa sabilahu fil bahri saraba waye ñom ñaar biñu andé ci voyage bi ñew nañ ba ci ben barab biñu ñewé ci barab ba ñu tok fa di noppalu e far rek nelaw keuf len ñom ñaan ñepp ñu daldi nelaw ndeki barab bobu ñu togon fofu amna fa ben beutu ndox bu ñi wax e aynul hayat manam ndox la mo xamanteni e lepp lu de su ko ndox momu laale day dundu te kat jeen wi biñu koy yobbu dafa fekkon jeen wi de nekul won jeen wuy dundu waye nak jeen wi mo nekkon e guide mo nekkon e tektal bi nga xamanteni moy woné fi jaamu yalla bobu nek ñuy wax khadir khadir nak nit la won ko xamanteni kenn du ko gis parce que dundul ak nit ñi mom dong muy dundu wax neen ne ba legi sax mu ngi dundu gennagul aduna biñu ñëwé ba ci barab bobu bañ fay nelaw ci le ndox mi nak laal jeen wi bimu ko bimu laalé jeen wi nak fekk ndox fekk jeen wi Yusha ibn Nun mom moko téewon Yusha ibn Nun nak Afrahim moko jur Afrahim Yusuf moko jur kon Yusha mi sit la ci Yusuf mom mo téewon jeen wi bimu ko téé nak ba ndox mi laal jeen wi rek jeen wi daldi dundat bimu dundaté nak daldi daw rek ne ci wax ci bir geej gi ah Yusha mom xelam sax mu ngi ci won ne gisatul jeen wi te itam bëgg nako fatali yonent yalla Musa ne ko gisatuma jeen wi waye nak shaytané fatali wonako ba mu fatte ko fatali yonent yalla Musa ba ñu noppalo ba ba mu yagg ci lañu jog nak daldi nak wara continuer sen voyage te voyage bi setu ñu won ku doon xad kudul khadir ndike barab bu ñu baye ko fofu la khadir nek ndax fofu la leen jeen wi recce te wax nañ ko ne ko fo demé ba gis jeen wi dundu rek barab bobu mu dundé fofu ngay gisé gor goguma la wax yalla dogal nak ñu continuer seeni sen voyage bañu démé nak di dox ba sonu bañu doxé ba sonu nak ah mom la alquran wax né Musa waxna xalem bi né ko andil nak agn bi ndax jeen wo wulen warona agné mu né ko andil ma agn bi nak suko défé nak ñu agn ci ndax nak suñ tukki bi dal daj neen ci choono bo xamanteni fokk ñu lek falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba xale bi neko araayta iz awayna ila as-sakhra fa inni nasitu al-hut wama ansanihi illa ash-shaytanu an azkurahu wattakhadha sabilahu fi al-bahri ajaba xale bi neko ndax yow gisulo yonent yalla Musa ñun de bañu toge ci xeer wa don noppulu fofu ah fofu rek la fatte jeen wi fofu la ma jeen wi recce bëggona sax fatali la jeen wi ne la gisatumako waye nak shaytané mo motax munuma la ko fatali ba dama ko fatte jeen wi nak gis dafa melni bimu dafa melni gis nako mu dugg ci bir ndox mi Musa ne ko kon nanu delu ndax fofu mu duggé ci bir ndox mi kon ki fi ki ñuma yebal fofu la wara feñé ah mu ne ko lol mu ne ko lol nak len doon wut zalika ma kunna nabghi lol nak len doon wut lima bëggoon mo liñu bëggoon ci tukki bi modi jeen wi dundat ndax barab bu muy dundé fa lañu wara dajé gor gu mak ben sëriñ bu mak bu ñu wax khadir fofu len wara dajé néna ñu daldi delu wat nak ñom ñaar
daldi nak ne dañuy delu wat nak ci xeer woowu nga xamanteni fa leen joge won nax buñu fa démé mëna am ñu fekk fa goor goog nga xamanteni mom la leen yalla wax alquran neena biñu delu sé fa wajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma alquran neena biñu ñëwé ba ca barab ba neena fekk neen fa genn goor gu rafet yor sikim bu rafet yor leeru yalla gu rafet neena goor gogu de jox neen ko suñu yermande neena itam te xamal neen ko ci suñu xam xam yi xam xam yu yeme neena mu nekk goor gu taru te rafet neena yonent yalla Musa bu mu ñewé nuyu goor gi waxtaan ak mom daf ko ne hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda ndax duma la top andak yow pour nga xamal ma xam xam yi la yalla xamal goor gi ne ko innaka lan tastati'a ma'iya sabra a dama ragal nak ne do meuna andak man ndax man ku compliqué la dama compliqué ay mbir ba ragal nané duñu meuna and ndax yow da nga nek nit ko xamanteni sa réaction dafa xawa doy war ndax loi nga yor loi nga xam te man lamay def dafa gennu loi wa kayfa Musa nak neko in satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amran muniko insha Allah dana def sama kemtalay katan pour jema andak yow itam muñal la muniko kon baxna kon danañu and waye nak gisna ne de sama andak yow and bu compliqué la ndax yow sharia nga yor te man itam haqiqa la yor te sharia ak haqiqa niro nanu ben lanu waye nak so musul haqiqa ludul sharia rek nga am pour nga and ak borom haqiqa dana difficile lolou nak nek and bu yeme alquran netuliko ci suratul kahfi mu nek and ñaari borom yi xam xam yo xamne kenn ku ci nek yaangi tibbi ci geej ndax Musa mu ngi tibbi ci geeju sharia Khadir mu ngi tibbi ci geeju hikma ñom ñaar nak ñu wara and bo xamanteni yalla moko proposer yonent yalla Musa pour wan ko ne ko xamulo dara bokki julit yi dafa melni and yep ñaari and yi manam andu Musa bi ak Khadir and bu jara baye xel la ndax and la bo xamanteni andu yalla rek la xulo bi ci am itam xulo yalla rek la ba tax na itam insha Allah ajuma bi jidi ñew fas yeneen ko continuer ci katunu yalla ak mbaxam ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni wax deug yalla ñu ngi rafetlu émission bi diko deglu di nuyu Abdou Aziz Dié ci tuawon nek ci keur Al Hadj Abdul Aziz si khalif general deputy Diane di nuy itam Abdou Ning di nuy itam khalifa Diop ñu ngi len di nuyu di len ziar di len bal wax itam ci wéru koor wi di nuy itam Daoud Ndoy di nuyu itam Ousmane Dia ci Grand Yoff Daoud Ndoy mi nak mu nga dëkk Pout di nuyu itam wa quartier taxu kaw ci Thiès ci robinet mantolay jeen ñu ngi leen di nuyu Moussa Gueye al imam jotal na seen yobante waxna itam ne wax deug yalla ñuy suivre émission bi len depuis mu commencer ba legi musuñu dañ ben yoon diko deglu diko rafetlu ñu ngi leen di sante di leen gëreem di leen balwaq di nuyu itam awam mboup di suñu yaay ju bax legi sax la fi joge ñu koy nuyu diko sante diko ziar diko balwaq di nuyu itam Sall Talibé Cheikh nek ci Sandaga cantine B 42 ñu koy nuyu diko ziar mom itam diko balwaq Moussa Gueye al imam jotali na itam nuyom fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam suñu yaay ju bax Adja Facile ci Liberté 1 di nuyu Abdou Aziz Mbay di nuyu Alhaji Youssou Diouf ak Oustaz Hafiz Touré
ci fan ok di nuyu itam ndey mati ciubbu ci barni ndolman di nuyu itam papam amadou ciubbu mbokki juliti ñu ngi len di balu ak di len ñaanal wër ak wërle ci wëru koor wi e yal nañu yalla defal sutura defal ñu jamm defal ñu itam fajuk aajo ci bir ak ci biti sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtaan wi andak sen mbokk pabja ci sen émission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ci sama xale ngi ci yow. Nee na ndaw si daal di bañ delluwaat këram jaaxle ba waxtaan ceeg jëkkër ji ne ko kat kenn laa fi yaakaar ndax moom la fi yàlla mëne gan ci dëkk bi. Ci moom laa yaakaaru ndimbal gannaaw yàlla, waaye nee na du ma dimbali fekk joxuma ko sam bopp. Fekk itam jëkkër ji jaaxle na, jëkkër ji ne ko comme loolu fistas jox ko sa bopp ndax kat njaboot gaa ngi faatu ndax xiif gu metti, kon te nga koy jox sa bopp. Nee na ndaw si daal di dellu si waat ci man, nee na ñëw saraxuma ñaan ma ci njëkk, nee na ma daal di bañ, ne ko ginnaa ci yàlla ne du ma la mën a dimbali fekk joxuloo ma sa bopp. Nee na ba mu demee ba sës te jaaxle, nee na ci la ma jébbal boppam nag fas yéene joteeg man cig jaaxle. Nee na ba mu summee yéréem ba yittewoo joteeg moom, nee na gis naa ko muy lox, lox gu nga xamante ni man damaa mujj tiit jaaxle. Nee na ma wax ko ne ko ma sha'nuki, lu waral sa lox ngi, mu ne ma inni akhafullaha rabbal alamin, man kat ragal naa sama boroom ci am jëkkër ba pare di mooy. Mu ne ko xiftihi min ashidda walam axafu min arraxa, mu ne ko yow soxna si yaa ragal sa boroom fekk nga jaaxle lool, yaa ragal sa boroom fekk nga ñàkk lool ànd ak ngor, ànd ak liimaan. Yaa am ngor, man de maa goree di may ku bon may saay saay, man de ñëpp seeni kër ci takku fa ngiruk ñàkk man, dong la yàlla baaxi gan ci dëkk bi, ma am lu dul jeex, taxul ma fàttaliku sama borom lu dul nit ñi jaaxle ñëw ci man may wut pour mooy ak ñoom. Kon nag bis ni ki tey génn naa cig mooy tuub naa, ndaw si yaa baax. Nee na daal di jóg nag ne ko yaa ma delloo ci sama borom, daal di koy jox nag lu ëpp sax la mu ko digoon. Keroog waa ji nee na yow sama borom in kuntu faaltu dalika li wajhika al karim fafruj anna, mu ne ko yow sama borom bu fekkente ni bàyyi gi ma bàyyi ndaw si bañam mooy ak moom sa bu fekkente ni sa jëm rek a taxoon ma def ko, kon nag maa ngi lay ñaan xeer wii dañ fi, dindil ñu xeer wii ngir jëf ci ñu ma defoon ngir sa jëm. Nee na fan sadaca al jabalu xata taaarafna, xeer wi daal di dandu ba ñu am leer goo xamante ni danañu mën a gisante ñun ba xam ne ba xamante ci suñu biir. Waaw waaw, nee na wante taxul xeer wi dañ ba jeex. Nee na keneen ka daal di jóg daal di wax ne qad amiltu xasanatan marra, man kat mas naa def lu baax benn bis. Mu ne kaana lii abawaani kabiraani wa kaana lii ganamun fa kuntu utcimu abawayya wa asqihima, mu ne man mii kat yàlla daf maa joxoon ñaari wayjur ñu màggat lool. Maam nag ay nag di sàmmkat, mu ne wante li may sàmm yépp teewul ne samay wayjur maa leen di toggal ñuy lekk, bu ñu bëggee naan itam maa leen di rootal.

Waaw, urusu sa wax ludul noona. Ne kooku bu waxee na nga leer lu wax ba. Waaye nit ñëw rek ne la diw nee na la nangam. Loola di safaan nga gëm ko. Ah, dafa fekkoon kay ne dangaa yàkkamti woon rek. Waaw, nga yàkkamti woon xulóog moom. Waaye bu fekkee yàkkamti wuloo xulóog moom, da ngay leer lu wax ba ba mu leer. Waaw, ngay leer lu wax ba ba mu leer, ndax am na ñoo xam ne lu bari ci li ñuy wax du dëgg. Ñooñu nag da ngay leer lu seen wax bu leen dëggal. Mu ne ko itam boo dee dëkk, nee na balaa ngaa wut kër na nga wut dëkkandoo yu baax ba noppi. Waaw, balaa ngaa wut kër na nga wut dëkkandoo yu baax ba noppi. Al jaaru qabla ddaar. Waaw, ndax kat dëkkandoo yu baax, maanaam mag ñi dañ daan def buñ dee ñëw ci quartier di fa dëkk si, balaa ñoo indi seeni bagage daneen ñëw xamanteeg waa quartier ba, nuyonteeg ñoom, waxtaan ak ñoom. Waaw, ñu xamante et ñu wax leen nag ne leen bis sàngam fas yéene nañoo ñëw dëkk si fi. Ñu fas yéene toxu si dëkk si ak yéen, comme nag yéene yi suñu dëkkandoo jaadu nag bu ñu ñëwee xamanteeg yéen. Waaw, noonu la mag ñi daan doxal. Léegi nag yaru tubaab bi dem na ba waaw da ngay ñëw rek dëkk. Waaw, ki nga dendal kër sax doo ko faale, boo ko rombee doo ko faale. Waaw, amoo ci moom benn soxla. Loolu nag e yaru tubaab bi la, te ñun yaru l'islam mooy suñu ndono. Waaw, yaru l'islam mooy suñu ndono, ndax l'islam la yàlla àndal te jullit yàlla la soxla. Kon nit ki na fexe ba balaa dëkk si na wut dëkkandoo yu baax ba noppi soog a dëkk si. Mu ne ko itam war rafiqu qabla tariq. Mu ne ko na nga wut àndandoo yu baax boo dee tukki, na nga wut àndandoo yu baax lu jiitu ngay suubu ca yoon wa. Boo dee commerçant nga, ngay tukki fexeel ba am àndandoo yu baax. Waaw, ndax tukki tumuranke la. Boo amee àndandoo yu baax, soo nekkee ci fitna itam ñu mën la jàppale. Waaw, moo tax moom Luqman mu ngi continuer di wax ak doom ji ne ko soo bëggee lépp ragal la, da ngay ragal yàlla. Soo ragalee yàlla lépp, boo ragalee yàlla rek lépp ragal la, waaye boo ñemee yàlla lépp ñemel. Mu ne ko as-sidqu shi'aru al-labibi wal-kadhibu shi'aru as-safihi. Mu ne ko dëgg ak dëggu mooy ainsi ñu ko am xel. Nit bu amee xel day dëggu, day wax dëgg. Mu ne ko fen nag mooy ainsi ñu ko dof te ñàkk xel. Waaw, nit moom bu ñàkkee xel nee na fenay nekk ainsi ñam. Waaw, mu ne ko soo bëggee nekk buur. Waaw, soo bëggee nekk buur. Waaw, te amuloo pale. Waaw, nekk buur te amuloo pale. Mu ne ko kon der rafetal jëm ci nit ñi. Nee na soo ko defee ñëpp fonk la, ñëpp taral la, ni ñuy taralee buur. Waaw, moo tax Abu Nuwas way na wax ne ahsin ila nnaasi tastaabit qulubahum fa taalama staabada al insaana ihsaanu. Mu ne boo bëggee jaamu loo xolu nit ñi, mu ne der rafetal jëm ci ñoom. Nee na boo ko defee rek nit ñëpp nekk say jaam, nga nekk buur nag. Waaw, mu ne ndax xale yi ci mbedd mi, bu fekkee xale boo taseel may ko juróomi dërëm, bu yàggee xale boo yónni mu dem. Waaw, sa noon yi lay xas, bu fekkee koo ci taseel teral ko, bu yàggee ñoom ñëpp ñu téye seen làmmiñ di la tagg. Waaw, sa jëkkër ji ci kër gi itam su naqaree deret wala mu mel neneen. Waaw, nga nekk jigéen ju tabarkàlla am taranga, soo ko dee teral bu yàggee rek nga moom ko ci kaw ba ci suuf.

mu ne ko ndax doom neena nit dafa wara yar bakkanam waaw nga samonteek sa sharia samonteek sa l'islam ba sa biir du lekk alal ju haram fexe itam ba samonteek sa l'islam ba sa pey du def lu haram waaw nit dafa wara moom bakkanam waaw motax mag ñi di wax ne nit ki war na fexe waaw ci yar sa bakkan rek war nga fexe ba soxna bi nga nekkal ci kër gi bu mu xam sa bëgg lekk bu mu xam sa bëgg jigéen bu mu xam sa bëgg doom waaw ndax ñett yi bu mu ci xam rek santage la waaw su xamee sa bëgg lekk bu la meree yeexal añ bi su xamee sa bëgg jigéen ah su la meree tere la boppam su xamee sa bëgg doom bu la meree duma sa doom kon nag na nga dëddu àdduna su dëddu àdduna rek te ñëpp te àdduna te ñëpp waaw mu ne ko sama doom na nga moytu bàkkaar yi ndax day waral dumay àdduna lu jiitu dumay àllaaxira yàlla du ko xaare ba ëllëg fii rek la la koy wane mu ne ko bàkkaar yooyu moo di mooy sa ndigalu ñaari wayjur baaxul na nga ko moytandiku ndax kuy moy sa ñaari wayjur fii ngay njëkk a toroxe waaw lu jiitu ngay am toroxteeg àllaaxira mu ne ko ba ca topp itam moo di fen ba ca topp di wor ba ca topp itam di dog mbokk mu ne ko ñeenti bàkkaar yi na nga ko moytandiku waaw ndax dafay waral dumay àdduna ak dumay àllaaxira mu ne ndax dikk na ci xadis yonent bi ne maa min danbin ajdaru an yuajjila allahu taala li saaxibihi aluqubata fi dunya maa ma yaddaxiruhu lahu fi laaxira min qatiati alraximi walxiyaana walkadib wa inna ajala altaaa tawaaban li silati alraxim xata anna ahla albayt la yakunuuna fajara fa tanmu amwaalukum wa yakturu cadaduhum ida tawaasalu yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na amul benn bàkkaar boo xam ne yàlla dana ca gaaw di mbugal ka ko def fii ci àdduna mbugal ko ca itam àllaaxira nee na lu ëpp dog mbokk ak wor ak fen waaw mu ne itam niki noonu bàkka nee na tiyaaba bi yàlla di gën a gaaw pour fay ko nit ki fii ci àdduna fay ko ko itam ëllëg àllaaxira moo di jokk mbokk waaw kon nit ki su dee jokk mbokkam rek na jàpp ne dana am àdduna bu neex dana am àllaaxira bu neex su dee dog mbokk nag lu dundam neex neex ci njëlbeen nga itam na sóoraale ne mujj gu bon lay am yàlla nañ ci yàlla musal mu ne ndax yonent bi mooy wax nee na da nga gis nee na mbokk yoo xamante ni naam ci wàllu jikko sax nekkuñu ñu baax xëy na ay kàccoor leen ay naankatu sàngara leen wala tabaarkàlla daal ay kàccoor lanu daal bi maanal kalima nee na lu ñu bon bon ñoom mbokk yooyu feek ñu ngi jokkoo di dox seenug mbokk di ko rabbante ba mu jub nee na yàlla dana yokk seen wërsëg yàlla dana barkeel njaboot ga feek ñu ngi jokk mbokk ga kon nga xam ne ay mbokk lu ñu baax baax baax baax te jubawuñu seen biir rek waaw yàlla du yaatal seen wërsëg mukk waaw waaye lu ñu bon bon bon bon waaw te sàmm mbokk ga jàpp ko rek nee na yàlla dana yaatal seen wërsëg waaw dana yokk itam seen lim waaw mu ne ko kon nag na ngay jokk mbokk mu ne ko itam wa wassayna al insaana bi waalidayhi xusna mu ne ko nag na nga góorgóorlu ci say wayjur mu ne ko ndax yàlla dénkaane na ne nee na ñuy rafetal jëm ci ñaari wayjur moo tax yonent bi de maa min rajulin yanduru ila wajhi waalidayhi nadrata rahmatin illa kataba allahu lahu biha xajatan maqbulatan mabrura yonent bi nee na nee na ki xool wayjuram bëtu yërmande
neena xol ba gatt na wante yalla bindal nako ci acc guñu nangu ak guñu nangu gis ngeen acc la ca nek ci choono ak la ca nek ci alal ju bari juñu dépenser ne yonentou bi neena xolal ma sa wayjur rek xolu ñewonte ak yermande neena mu tolok yoolu acc guñu nangu mu waxat ni man arda walidayhi faqad arda Allah wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah yonent bi neena kep ku merlo kep ku geureumlo kontanlo sa ñaari wayjur neena man yalla nga kontanlo kep ku merlo sa ñaari wayjur yonent bi neena yalla nga merlo alon ci yalla musa mu waxat ni man barra walidayhi tuba lahu wa zada Allah fi umri mune kep ko xamanteni teral na ñaari wayjuram neena koku de wona ak te xem te itam neena fanam dana gudd lol sax wa motax yonent bi ne na ngeen di teral seen ñaari wayjur donte sax dañu faatu ndax waxna ne man hajja an walidayhi aw qada an huma maghraman ba'athahu Allah yawm al-qiyamah ma'a al-abrar yonent bi neena kep ko xamne wayjuram dafa gennaduna te jotul wona aji makka neena wërsegam yaatu ba mu dem ajaliko wala wayjuram dafa faatu bayyi bor yu bari wërsegam yaatu mu fayal ko bor yoyu waaw ngir bañ ñu mbugal wayjuram ci bammel ndax gis ngeen neeku de yobale bor so duggé ci sa bir bammel dañu lay jeng dañu lay chéné ci sa bir bammel fek fayaluñ la bor ya mune kon nak bo fayalé sa wayjur ay borom wala nga adjal len makka neena ëlëk yow bula yalla di dekkal yowmal khiyam daf lay bolé nit ñu bax ñu sellña waaw nga yalla ngi wax ni innal abrar la fi na'im wa innal fujjar la fi jahim motax mune cipp ko xamne bëgg nga jokku sa ñaari wayjur waaw fekk ñu faatu neena na nga jokku nak ay mbokam waaw anam ki nga xamanteni wayjuram dafa faatu faaletul ay mbokki wayjuram waaw koku na japp ne teralul ay wayjuram donte faatu non motax ñu ne waaw kon bu sa wayjur genné aduna rek na nga fexé ba teral len waaw ndax taranga gogu na nga fexé ba teral ay mbokam waaw waye sa wayjur genna aduna nga xalab ay mbokam koku baxul ndax dañu wax ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daf don dox ci mbeddi medina yi dajek ben xale nu yonte xale bi fek xamon na wayjuru xale bi wayjur waku bax la won mu nuyu xale bi fay ko mu ne ko yow de sa bay ku bax la won kan la la baye mu ne ko baye na ma yalla waye lu jitu mu ne ginnaw bam ma baye yalla ba nopi denk na ma ñett mu ne ko ñett yoy yan la mu ne ko denk na ma nema boma sulé ba nopi buma sulal samay mbokk boma sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré boma sulé ba nopi itam buma sulal sama jëf Umar ibn al-Khattab ne ko firil ma wax mu ne ko boma sulé ba nopi buma sulal samay mbokk ndax yalla mo denkané né mbokk dañ koy jokk té ku jokk mbokk yalla dana yokk sa wërsek dana yokk sa dundu waaw mu ne ko té bëgg na sa wërsek yokk bëgg na sa dundu yokk kon nak so mu sulé ba nopi del dox mbokk gi mu ne ko itam boma sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré ndax yenen ci bi mo wax né ku amul wëlëré amulo diiné mu ne te bëgg naa nga am diine kon booma suulee ba noppi del dox wëllëre gi moo di neen mag ñi ma daan nekkal ci koñ bi daan ànd ak ñoom di waxtaan ci pénc mi daan dem ci jàkka ja bu ma amee soxla wax leen ko ñu jàppale ma ci mag ñooñu soo demee su ma génnee àdduna la nga am ci wërsëg dee leen ci teral te del dox itam di leen nemmeeku loolu de boo ko defee ah dana buma duggé ci sama bir bammel de dana mëna tali mu ne ko benen bi ci dess itam modi buma sulal sama jëf
modi ne lu bax rek nga ma xamé waw julli wor japp sama ñambur lugguma ci yenn problème yu ñak fayda li yalla ak yonentam bi bëgg rek ci la nekkon lolu moy jëf ci ma xamé won kon nak ngal buma genn aduna yow nga nekk ci jeneen diine ju bokut ak sama diine ji wala nga nekk ci yeneeni jëf yu bokut ak sama jëf yi do nan sangara kon bul bayyi bama faatu ngay nan sangara da wo tuf cigarette kon bul bayyi bama faatu ngay tuf cigarette kon nak bu ko soulal sama jëf kon nga déggé ci né li yonent bi wax né man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasid ikhwana abeehi min ba'di ku bëgg jokk sa wayjur fekk mu faatu na nga jokk ay mbokam ci gannaawam mu ne ko dom bu ma yejjil borom bakar nit bu defé bakar bu koy yejji dang koy laye bir waaw di xass borom bakar waaw té nit ki ndax def na bakar rek nga koy xass li woro ko wona def yeenent bi neena ku ko def yalla dana la natto bakar bob waaw waaw nit bu defé ak njubadi dang koy laye bir dang koy war waye nak do ko xass waaw ndax yalla moñe doomu adama mu koy moy waaye nak bu ko moye nak ko jéggulu bu ko moye itam na tuup mu ne ko itam bo bëgge nek goor gu deugër da ngay wakirlu ci yalla baña wakirlu ci nit ñi waaw ndax bo wakirlo ci nit ñi da ngay nek goor gu doye di wakirlu ci yalla yaakar ko ci sa wërsekk yaakar ko ci sa lepp mu ne ko bul nek muk borom ñaari kanam waaw tay nga melni ëlëk nga mel neneen waaw bul nek borom ñaari kanam manam bul nek nafiq rek mu ne ko ndax kep ko xamne ñaari kanam nga am ëlëk yowmal khiyam yalla dana la dekkal yobula safara ga yore fa ñaari lamiñ waaw mu ne ko itam na ngay siwal nuyo waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la wanti bi nga xamanteni yalla dogal na mom Luqman muy war domam ji ci kaddu yu jekke ni amna lu mujju dab dom ji wanti mbok yi bala ñu agg fofu te comme waxtu wi dafa jégé ci